Nyepil ahoy hisai ho ya ku kyang pavai hai pit ang wup to. Oho yao na ikwil kyang o. Sepe pave Pova. We.

0: si ibu si inak be iya ka imua ibu si inak be iya ka imua ibu si inak be iya ka imua petusuk ak namun basi.
1: Hush, hush, hush, hush, hush, hush, hush.

0: A high near 71 by calm wind becoming east 5 to 7 miles per hour. By a kapaspas kusin hakamuhu hukuni by nikyang. Sanga kwan kate. Oi, so not bakanuvati, but that's what we're waiting for, no? So we will wait and hopefully we get a lot of snow. Nikyang by asun by asunita hi tamong basa data hoki koyakpu. Ladi nevati netatam bibasa paman basistatini. All right, this is the Elder Wisdom by Hinitamoy Una Nanayima.
1: Paina tuwa yep in my ta cha chak my tuwa. Hin hakam sen okalani, pai pi kaso se yam pi ho pi te kayang ani kyang. Put happy as tuma obe ka. Kamata leni it itaw ho pi lavai. Putak happy ho pi matiot. Putak happy itam yang pu itawi mi ang es. Enang hinsa kwestina. Pupay okyo itamem itatim. Kahupi te kayang ka okyo. Kushinpas. Suyan hita au maatsi wisni pang. Kivanawit ima itatotim. Pupiu ima ita mamat. Pu it hopi hita pupiu ang kahinsa kwestina. Nyok. Ovi puma as ovi it au unang tatven. Ovi ima zazayom. Ita tim ita mem ama tua ove kanana hin kina kya kyang ama amengai ama namai ama somai ama tahamai ama apa tengwa yang ama mengasal hita ya atotan pa itam hakawat pangwang ya ka ove itam na yan ansa ita hopi lavae ang itam na alawisa bu it happy bill itam so so yam akhakam hopi sinom it hita ita tuwi ang nap hinsa kwisa Pahana nakpam family values. Put happy itam piw as ovi hush ngui wisni. Pu akhakam itam put enang hinsak wisni. Pai nupantua buwanta it itati mo ya mangam that it happy love wakatsit. Ang ngui makyang nahoy kwilalati makyang akhakam hoitan. It hopihi tanit pu it happy pahanwe wat piw katsit. Pai nawa pi itam pu pangkalaw wisa. Now itam song ka levo yan wisa. Put ak soso ya mong was yan. Pu yan it happy piu ita. Wuwuk may piu papu ovi kyap ziyan. Is pi pu may happy hag ang hita tu wivang. Me pa itam panwung ya. Itam ita somoy. Pu ita tahamoy. Natuwa panwung ka na pu may happy. Aw tukay maka ovi yep hakam pu tuwa nertem so amteka. Put na aw pu wuwan ma. Kuspanek ove hakimoy ansa aw ihihi ta lavay. Pu ita tuwi happy hakimoy aw yu aatotang wana. Pai pi hak zainen pu kaw hin wuwan wa. Pas ason kus hakian wuyok te wunive. Pu pasat hak kusput ang ning wana. Ovi ima kananahin kinayat ima angke naksuyani. Pai nap haki. Pai hak halay tingo tisyan. Hima alungo haki aw pite ansa haki hita. Tuwat ak ikalang mo. Pupiu haki hita tuwing takpay ang tahak piu aw unang tak mo. Nak ovi uma ang kay ovi uma kati hapi ikal yani. Pai pantek itam hapi wuya voyep yani. Nak ihopit hima at hapi ak hakam. Papa nagwang kati itam yeswan. Ovi uma ang kay ovi uma kati ikal yani. Uma somat yakam yamat yakam. Tahamat somat kwamat. Uma ovi uma ti mai uma me mai au nang ta vi ne uma te wa pu mai hi ta te tu na yan pa song ka te wa hi sa wu wu ya kam to te sen te wa ya am to te so am to te te wa put ang wu wa ye sen te ang ayo nyong ak ne pa ya sa as kwale

0: no, kapunti. Umi, umi. Eda, paita mo ya, oh.
1: Uy, paita. Maita la.
0: No, tao mati, oh.
1: Uy, paita mo ya, pamanga, buta. Eats, yes, fuck. Among amit tata, uy, tao, tumala, yung uy.
0: Uy, kapet ko nga hihikyang.
1: Uy, uy, obiya mai jespek. Patu ka yun.
0: Uy, kaya tata uy program.
1: Uy, FA, KUII, 88.1 FM, FA.
0: Uy, pwede mo nga 89.1.
1: Uy, FA.
0: Uy.

Na tewa, honanu isne mayan na matiwa. Ay na tewa, umumi yang kisat ki taumi aonan. Papita yan po tewa, hihin ye pakamiese. Papikepi ansa akbit itam ikuyanis katsit akiki. Nuk itam tewa ye pakam. Itatimoy, hihi taas awin kakyang. Papi po tsatayong kahita hupita kayang umag. Tewa angka. Umuti may aw, hupiya tutak, italabay ito kay bayani. Babian ihihi mo yang tuwa itam it. Hakti may sunanep, hakamiti may te hakamhi te tibak, hupilabay it ang tawisak. Umakatu kayang kakuspi umahin put aw, pa umaket kenaan ti may yang usatayo mo. Hakupita kaite, haknabot mo sungyanin po maitama miyaat at po yan ikispayit mo sayos tatawit hihita ang hakta kaite, haknabot mo haki auhita hiniyaat at taka. Ni uma, tuwa tsatsayong nanapin katsi yung umaka kapanyong umaitaho pilabaye tukay bayani. Matukai baya ya umusu mai umakwa mai umanga mai umana mai amami hupiya tutani iya tua itala baya pasima itam son hisat pahan la baya pashin ya pakam akies ni papi ansa hakim yante tekaye nanami pahan kwasaya tutang itam tsatsayom nyak itam tetekayak itam kesin itahu pilabayi ato tangu kimi au itibuto ting puita mau sang itam kuksiang pumap itamay ka kahupia ato tani ka nanaw naka puita may punish lalawang na puita ang buwayok to tika na hupi tika ita panayan a songopang akungya ita ka paminamisot sa hupia atang puinami isobit ikwabit ni ikungay ang merit yung inami pang kakwang kaya pakam nahimoy tan hupiya tani pumasutsep pepakam hupiya tuta tawat amamiya tani kaya pakam nahimoy tani yayan hakimoy awya tutang nuk umatawat wit italabay tukay baye umaya pakam ak songka. Uya bo yes ni umak mong basto tene. Umhapito wa yep ita itahim. Itam put kamatap yan. Po yan it yep itam hihin kasi ingwa. Umatatayong po yep towa nana pita umatotong ya hihikya. Umakayet pakam umangamay umanamay. Tispi umasomay umakwamay. Amami nana pinya aatutan. Umaka kanana pinya pakam yes ni. Uma wungwayok to tek song katawa uma kati ang wawayani. Haksak ao kanana pinya atang pasak ao yatak. Pamtu kaye pamhita hapi aktawa mung basting uma obi. Kapan hakam yeset umaya pakam. Uma kati ukalyani. Hakpante uya wakati nawak ni. Hakak mung basting uma obi yetakam. Kanana pinyeset. Umaka kait hunak kuyit hinsat kyan. Pamsungyaw na niyet pakam te kyanta. Yet pakam aksinong tis ubi tutim tatak. Baisok ak ye pakam. Kyan el tatayom ni kyang ye pakam. Dewa kati baisok hakami hinsa kanya. Umuwi kapan hakam yeset umayet umakati ukalyan. Uyomi hakami umakalyan. Isup kya sinmuy angami. Payasa.